0: brahmacaryam ima sa kevala sadukha khanda sa antakiriyaya samvatatu
1: pahum